0: Me chiri na di mo bini ho. Anu kwa no yo shemi. Obi sum man sum. David says. Ma ubuji na shemi.
1: He didn't just take.
0: Anya ne kese kese. Anu na di afu sumi na akshaya. Anu na wasaya ni ngi. Aomedofu.

Yesu mi mo mo me da wa se ayiko radio na eso de sey free aya anopamu na ija ikasemu no yehu dwum sa besisa brei anuti akonya yesu ma me faso na me mo adwum akwa fa mo sika 89.5 so obro ade nyankom point ti kwa from morning show no nyo kese ye Usitobre chenchirinche imu yina no Ejana domunti ya naso eti ase Izaina nkroma so tekrimeda ujumle imu jaji imu Frisani ya no se adena se ene na iye mano Ariti mbya kami unaminu umi yari nina yemfanya nko pwase dani na iye nini ntonto mano Kwa tu wama ye Eni uti Emfasa akonya weso Nayen chaya tie forward chichi ni penche nyina. Yewu sasa motisa ne ko se nyire ni msa wa kwa so raba. Lonson ba pon sima aduanan ba kon. Sima edun kro entam. Ya de be chirem opota chapo international ko fanya me asam edia ba.